0: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
1: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
1: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: OFM.
4: Saturday is here. Let the groove begin. Funk, soul, and smooth jazz from the 70s up to the 80s. Bring it in. The rhythm is so deep. The soul is so bright. Let the bass take over all day and night. Funk, soul, and

0: You're on Eagle FM 95.5. Katy Perry. Track called Roar. It is now 9:01. Time brought to you by iBerry. Alaga sa puyat or alaga sa mata. Puyat at gadgets, don't strain, stay sharp. Malino ang bukas with iBerry, available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 2K Thursday, where the hits never stop. From rock to pop to hip-hop that never drops. 2K Thursday, your 2000s hits all day long. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: I see you calling.
0: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here. From the electrifying anthems of the 80s, to the unforgettable hits of the 90s, your favorite hits of the 2000s, all the way to today's chart-topping trends. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
5: This is Eagle FM.
6: Eagle FM.
5: Eagle FM.